mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo jimo loyin oni ni ojo friday ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa daddy ati mommy e dide nle ile mo tun ti mo oni ojo keji o de ni ogbon o su elekejo to ntan lo o ntan lo odun 2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gbagiti tun ni ilu ibadan gbogbo eyin omo olohun eyin wo le nfe iran lowo olohun gbogbo igba to ba n gbadua ta n gbadua ba se n gba yi an dajo ni sa ojo ti adua o ba down ojo to ba kaju adua asi dabi ala e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo iran lowo alaileyan oba to ni gbogbo majemu oran mi se kan si yin laaro yi bo kin to je ise ni gbogbo bi te ba wa eyin te ba fe iran lowo nikan ni ke dide oni project waju ipa re oka o fe sanwo school omo ipa re oka o fe wo school omo ko le da se o se se ko wo bo se ngo mi oti to niyawo oti to loko mo ti so fun yin pe ti o fi dondi 7 a se nkan meji ju adua iran lowo lo bi ma se mo kigbe ni birthday woli odekunle epafura na wa nwaju emi gan fun ra mi ni lo iran lowo oh my god nibo lo wa nbo lo e wa daddy nbo lo e wa mommy e ma bo e wa do bale e wa kunle ni waju ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijin le ife jehova eni to nfo won agbara and sumo sunday service sunday to last mommy e se mo bo nbi pepe e se mo bo nbi pepe daddy engineer e jo mo ko lala

0: Nice. Daddy, a year out or a year cows, mommy, a year cows. If one a dupe low wef one, no, at your fair thing, and what you feel, you know, a year. Long one woman, we are be a gal. A dupe dupe, or going for Jesus. Jesus, or you are what? But when you're more long in Toman, lost on Facebook, at YouTube, well, you TikTok. I go me fabo, la, I go put to Tony. But here, Jerry, we are one in Jesus City. You go send it your loan. I go me fabo, be batting poor no studio ye. Kato Toma Moon, Lonnie Rabaji, quack, quack, young mama. You know, missing dunes in town, don't dunwo. At his morning devotion. A prayer walk, he lock and buy. Laying a lock and exercise, jogging and cool. And the candy saying Jesus City, laying a lot of gem. A boy, a boss, you know, unje me. Unje me. Laying by ye. I to test what you know, prayer. What you fair, talk about it, join while you're more by. I want Jesus City. Lati world, do not want to turn loss, see, kill. Eleven so calenian, Jesus City, let day. Lati o modun meta la si ogoji odun awon odo Jesu ola la to pari e awon kan go to join me ni wema ni jo Sunday because we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekun li epaphras olorun loji ori be ki seyan gbogbo eyan omo olorun e dide sa e dide mommy nje le gbe ese meta si waju ko to di pe aki hallelujah nla aki hallelujah Hallelujah mefa ti se ise ojo kefa Hallelujah mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o ito wa daju ogo meta o nso nipa meta lokan ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo gbogbo eni to ba gbe ese meta si waju je npase bi won ba fun oni agbara lati se ami loruko Jesu nibi to wa yen to ba mo so ipo ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere olorun to po ni pa atagbara yo tari ran lowo si o oluwa ni mi ogbodo gbadua meji ti o fi don the 7 kin sa mo toro fun iran lowo latojo monday ni woli odekun li o ti mo gbara di fun birthday mi and birthday tan so yi kin lo olorun ti lo woli odekun le gan fun we want to celebrate the life of impact on ta fe se niyan eje ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo olorun nawo mejeji soke kan so eleyi ka to ki hallelujah eni baba fun mi ni ran lowo ninu iponju mi asan mo ni ran lowo eniyan aje nso bayi gbogbo eni to ba fi eleran ara se igbekele re aje ko ti tan wahala wa o lo je ki samu iwe oni samu ki gbe baba gbogbo eyin le gbogbo eyan omo olorun te n gbo mi bo se gbe ese meta si waju eni baba fun mi ni ran lowo ninu iponju mi asan mo ni ran lowo eniyan Psalm 108 verse 12 asan ni ran lowo eniyan olorun bi mo se gbe ese si waju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te si waju laye agbara olorun ati ase re ti o fi fun mama ni ran lowo oto olorun iran lowo olorun nikan la toro loruko Jesu mo ni ko deba o in the name of Jesus Christ ewa ki gbe baba ran mi lowo fun ra re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible yinbo ni nbe lowo mi o na ni ma ma ka bi ogo se nje ti olohun bo ki n to lo ninu yen nibi to duo si yen so le foke kokan ki hallelujah nla mefa eyin te ba gboran laaro yi e mo je pupo ninu ere ile na oluwa so fun mi pe enikan gbo mi lowo lowo bayi I o sun ti le fi mo ekun lo sunji emi oluwa wa ni so fun o pe ma sunkun mo won ti ran iran lowo si o in tin bo leru olorun lohun tin bo bukata yen asiri olorun ni e o fun enikan oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi sise ni mu won san da mi ofin kin ti fe yin won lorun imu re ti block ko de enu block ofun re block injo je mo pe emi oluwa ni ko to di ago meje laaro yi ago meje oluwa lohun tu ole agbara olorun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ oluwa ni kin so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation tin da olamu menstruation re o ti kajo loni oni lo pe ojo kesan number 9 teje n yo lara re mo duo gege bi woli ase to kan obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje nbi titi nsun wa ko be egbo ti nbe ninu re gbogbo nto japo mara won bi n ba je woli olohun aran mi si oni laaro kutukutu mo ni ko gbebe in the name of Jesus owo itusile kokan o aisha o kan ni ki nso ni oni bi n ba se wi leti ohun be lo won se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iran lowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe yanu okan o ko to dale owo iran lowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti ran mi si ti ma ka ma si son ti ma ka si ma si son to fi se ni iseju kan ni gbogbo bi te ba wa gbogbo eyin omo olodun so le foke gbogbo omo olodun to ba gbo mi igba mefa ni ofo hallelujah mefa somebody stand up and jump up six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mete tun jump ogo ogo ogo fun messiah wa se bi eni po fe gbe nkan owo mejeji ni o laale mo pase ire to gbe ni abeti eyin o le da moto gbe mo gbo clearly oluwa ni nigba ti o ba fi pe ojo meta si oni John tori olohun si a testimony won so fun oni ojo oni pa won fun oni ka oluwa ni won a fun won o to di ojo sunday jo send the testimony o send the testimony o ati bere si purpose sin birthday sunday tin boy la se pre e so pe pre birthday woli odekunle e paphras and pre tumo si imura sile birthday odekunle e paphras ni we man bi awon kan mo jinle to nbe ninu 77 won kan se ba fi nsere ni olufe olohun lohun da so si olohun ta leni ti mo ba wi oluwa se nbe ti emi nbe laye o ya gba aye titun re gba ise titun re ohun to fi le mo rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus ta ni ngbo mi bi te ba wa esun mo waju enikan ni bi waju bo sumo na bi ti radio re ba wa wa tewo e gbon ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 mo leyin bo ni bibeli to nbe lowo mi only God is our refuge and our strength a very present help in trouble a very present help eni kan ni ki woli ka yen olorun ni abo wa ati agbara wa oni lowo lowo iran lowo ni igba iponju oya bo se sumo bi radio wa gbe oju re si bi ceiling gbe oju soki orun oluwa asiko yi ni mo nilo iran lowo re asiko yi ni ko dide fun mi asiko yi ni ko sanu fun mi gbe iran lowo dide ko su yo to pari olorun ki to niye yo to gbe ran mi lowo fun ra re sister yi ati mari o le ti olorun ba de lati ran lowo ati bi omo ki se n to le iran lowo olorun lo nilo wa kigbe ran mi lowo ki n le bi olu omo ran mi lowo ki n le rise to le tan ise mi olorun fi se to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to si si olorun olorun kan fi ran mi lowo e ri tawo eyan ba n to owo won ni mommy e dagun e fi 20,000 ran mi lowo e fi 10,000 ran mi lowo e fi 2,000 ran mi lowo iwo na wa koju si eni to je iran lowo lowo lowo a very present help in the time of need boju soke si olorun kan mo ma fi wo san ran mi lowo fowo ran mi lowo ko su yo to pari gan so be asiri ni ninu we psalm 121 gbon to so only my help come from the Lord who made heaven and the heart iran lowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye esa mi o so ran lowo eniyan nisin mo so iran lowo olohun jem bi on question mommy so lohun le ran lowo daddy so lohun le ran lowo o meni ti o fowo kan ti o wa ran lowo eni kan ni wo ni mo fe tele yin lo si israel mo fe tele yin lo jerusalem very simple gbadua si eni to le ran lowo a fi sinu awon ti o ran lo olohun gbo a ran wo gangan lowo lati travel fun ra re awon eyan ti register mo ti so pe be ni ma ti se counseling ibe mo ti fe gbadua ibe ni mo ti fe mo ise woli olohun tin gbe nu mi lagbara olohun gba ta ba debe ibe lati tu ale ba pa ju lo lori oke nebo ebi owo mejeji si ori o iran lowo lowo lowo ni igbe peju won ti gbe oju soke si o loruko jesu oya gba e gba in the name of Jesus e kigbe baba ran mi lowo a mo fe ko joko nlele gbogbo eni ti ba ngbo mi e joko ni lele nu le yin. I just want you to sit down on the floor to ba se pe nu le re lo wa yato se won to wa nu moto won ti joko already gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye won joko lori aga bayi yato sa won to ba nbe nu moto ilele ti oluwa ni ile ati ekun re ile lorun omo birin yen lowo ninu Revelation chapter 12 but I'll be there verse 11 lo sale won ni igba ti ejo laila yen to tu omi jade si Maria temi won ni ile si ran lowo lati ba famu olorun lo pase fun ile e kigbe iwo ile ti mo joko leyi gboro oluwa ran mi lowo lati faugun mi mu faugun mi mu enikan ni kini je be ko faugun re mu. Isaiah chapter 41 egbon ti bibeli so ni verse 10 only fear not mo se beru for I am with you, I am with you, mo wa pelu re, only be not dismay olorun re ni soro for I am your God, mo je keru oba o emi mo foya ni je dismay only mo foya emi ni olorun re wa nawo bayi olorun je wo pe wo olorun mi eniyan ti se bi eyan oga bi se mi ti se bi oga bi se mi landlord wa tin se bi eyan bayi oh wa so lecturer se bi lecturer o olorun dide se bi olorun ninu aye mi ha loni ojo jimo pepe yo pomo ju bayi lo lori Facebook egbon to so oni I am your God emi ni olorun I will strengthen you, I will strengthen you ma fun oni agbara olorun re ni soro I will help you. Oh my God, Isaiah 41 I will help you. E kigbe baba o ti seleri poran mi lowo lori oro wo leyi o ti seleri poran mi lowo lori oro oko mi olorun o ti seleri poran mi lowo lori oro resort mi ran mi lowo olorun bo se joko nlele yen gbogbo eyan omo olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok ago mefabo laaro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City bi ogo se nje ti olorun ago mefabo bi n ba ti ku onu studio yi ka tun to mo mu loni rabaji gan pepe ye n pon mo inu mi si n dun si tawon odo n dan wo ati se morning devotion a prayer walk lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co enikan ni se Jesus City leyin a lo jeun aro a bo sinu onje emi onje emi leyin gba yen a tun tesi waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mura bayi a wa Jesus City lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe sokale ni yana ko yi Jesus City le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesu ola la to pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo Sunday because a we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekunle epaphras olorun loji ori be ki seyan
1: oruko mi Reverend Sarah Omolabake mo dupe lowo Olorun pe mo pade pe igba ti ma pade e ore mi ka jo sise leko won wa ni winla ni branch ni winla won fi pe ilo mi emi atoko mi we are pastors emi no pastor awon no pastor a nijo but ko to di pon won sa man send pa nijo sa won man send sister man send baba mi o si ni ko si owo lati ra data ni gbogbo gba daddy wa yen wa sick won ti late loni igba ti won late mo wa bere ise iranse mo bere si lo si school ise iranse olodun de ngba gbo sakoso kon kon to lo won na mo meji ta jo bi yi pe kin toju e pe kin make sure pe kin toju e ikan first born mi abe si pe eyan pe ko ti e loko ko noko ba se pe gbadu akoko loko ohun tesi waju wa ni lori ohun kawe o kawe kawe kawe o di doctor
2: church
1: ba ka lo ma sise iyanu fun mi bo se ri eni na to tu o a ri eni to ma fe yen iyen ko wa lati UK ni
2: church
1: ifu tu abure egan nojo lo abure egan gan abure yen wa bi yen lo connect pe baba ati mi soro and by the grace of a grace of God ni may cause a se yawo yen
2: church
1: a se yawo to la rin gan
2: e se
1: yawo to na rin gidi fun gan leko la lo se o ni sa
2: o mo yin si lobe
1: lo mo mi o ti di doctor ba
2: Jesus sotan mo mi kan yesi sagbalagba le nto lo nto yan fun o meke patapata ni so kini nbe nbe ti o ti be ku
1: ikeji sa omo ikeji ton ti mo bile gogo pata ni mo connect pelu pe I to wa ni lorin lo si lorin I to wa ni ba lori ba lo wa won wa gini mi wa du won ti ra mo pe emi ma wa lati abekuta
2: e ba npo mo yin ti nbe nbi
1: gloria ebi ma wa lati abekuta ohun na o wa bi e ti se deliverance fun sa e se deliverance tori pe o ni fiancé kan mo tun invite yen wa sibi igba ti yen wa sibi olohun sina fun igba to ma se bo se lo serve bo se fomo mi sile ni ifo kon kan to ra fomo mi o gba
2: o don gba
1: o gba lowo e
2: eyin o lowo
1: omo mi ti so story yen fun yin sugbon ogo fun olorun pe loni yi o wa pade enikan o eni e kan se birthday fun ni last week no ba ni kiwa o ni mommy eni kan fe surprise kin wa ba wa igbe to won ke fun ni pe e sa bo wu toju mommy pe mommy o fe ko tele baba abi o lo si Jordan and Israel o de ti send the west wa
2: o ton send the west sota in ti e mo ti mo fe so sister is nowo awon omo teyan gan o fo kan si ni mo gbe yan ga wa ga laye se ri to mo nse tin ba le foju kan o ti pile oro an mo fi nbe yin omo olohun ti olohun ba gbe oga ti mama re ba nbe laye ore to le seju to da eyin te wa nlu oba ki se ke eni ki mami yan wa toju omo ni lu oba eni kan ni mo enbo ni uk o da ko lo o but mo discover pe won mo fi awon iya sise ni but to ba lo si Jordan Israel gbogbo gugu aye ni oje tori ko se en ti o ni omo dana ko ni se en ti o ni omo toju omo eyin mama laya lo wa lopo lopo yin omo gboje wa bo toju omo eh won wa so di kuku nu le aye to yo je won o tile ku mo wa to mo wahala to se to fi toju awon o tun ko si lo omo to ba feran ya re yo ti e kokko mu lo sibi kan na pe e lo so se meji nbi kan ti o ni se nikan ti o disturb yin teyin no mo se sight seeing gbogbo bi te ba le wo gbogbo bi te ba le lo gbogbo bi te ba le jede in ti okunrin yen se mo fi pe mi so tele ki se pe o nikan ni o gbadun ara re gbogbo biki bi to ba nawo si laye ona mo si fun won lo ti send owo owo keke le pe ni owo ta fi nlo ni isin won lo ni November 3,200,000 3,200,000 lai so wo passport kankan be laga ki eni kan wa wo mama yawo e ko ni mama eyin na lo e lo sin olohun si ijo le se wedding very soon e ti se wedding e ko ni ri atako e leda mama yi yo mo si lekun fun yin